0: majolani yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kɛnɛw na kunnafoni bɛ taga ɲɛ RFI manden kan sanfɛ.
1: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don.
2: Kan jumɛn bɛ?
3: Mayi Sanogo.
4: Teri lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma, an b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi tɛ aw la ni wagati in na, aw dansɛ aw ka bi sibiri kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan. Bi sibiri in na an bɛ kuma dɔnkilidabagaw kan, seko ni dɔnko baarakɛlaw. Sijaw don o ye dɔnkili daminɛ kabi wagati jan, san 20, san 10, san 30, san 40. O bi dɔnkilida daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ i n'a fɔ TikTok, Facebook walima WhatsApp ani dɔwɛrɛw ti sangara kosɛbɛ walima o yɛrɛ tun tɛ fɔlɔ ko dɛ. Nka o n'a ta bɛɛ o tun b'o ka dɔnkilida o tun bi o taw sɔrɔ o ye dɔnkilida daminɛ fana tuma min na albɔmu tun bi bɔ dɔnkilidabagaw fɛ ka caya. Nka kɔsa in na fɛn kura minw donlen bɛ ni dɔnkilidabaga kuraw sifinw o bi k'o ta ka baara kɛ n'o ye. A kɛlen bɛ ka gwɛlɛya dɔɔni lase sijaw ma minnu ye baaraw daminɛ ni y'a san caman ye k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ tun ti sangara walima o tun ma sigi fɔlɔ. A ko bi cogo di yala an ka seko ni dɔnko dɔnkilidabaga kɔrɔ o bi a kɛra cogo di yasa ka nin wagati in latɛmɛ tuma min na fɛn kura hakilina duman dilanlenw a n'a ɲɔgɔnnaw bi sangara o b'o ka dɔnkilida labɛn cogo di a bi taabolo ɲuman kan o bolo gwɛlɛya ɲuman b'i sɔrɔ a ko ra an bena o bɛɛ lo fɛsɛfɛsɛ aw ye bi sibiri ka kɛnɛ kan. An tagamana an tara fo Wasolo Mali jamana kɔnɔ an bena kuma di Tɛnɛ Diallo ma Wasolo dɔnkilidabaga le a bi dɔnkilida la ni y'a san 40 ɲɔgɔnna ye. Tɛnɛ Diallo ni yantuma.
5: Nse somɔgɔ.
4: Hɛrɛ i somɔgɔ don.
5: Tɔɔrɔ tɛ.
4: Kɔni basi tira.
5: Basi foyi tɛ na.
4: Tɛnɛ Diallo ye dɔnkilidabaga ye ka bɔ Wasolo kɛrɛnkɛrɛnniya ra.
5: Ne fa baara kɔntumuni n cɛ baara karatu.
4: I fa baara kɔntumuni n cɛ baara karatu. An bɛ karatu ta ka bɔ karatu. N'i ko Wasolo i ko dɔnkili don. I b'i jɔ fɛ ne ba. N'i ko Wasolo kɔni i ko dɔnkili dumanw i ko kan dumanw. Tɛnɛ Diallo an bɛna to i b'an fana dɔnkilini na yani an ka taa ni baro ye ɲɛfɛ bisimila. Tɛnɛ Diallo n y'a fɔ aw ye n'i ko Wasolo kɔni i ko nin dɔnkili duman sogo nunu ani kan dumanw i ye dɔnkili daminɛ a bi san 40 ɲɔgɔnna bɔ. Yala aw ka wagati ra dɔnkili baara tun bi cogo di? Yala o tuma na bɔlɔlɔ kumayɔrɔ dɔ tun sangara i ye dɔnkili daminɛ ka sɔrɔ YouTube tun bɛ ka ban wa? A ko kɛra cogo di?
5: An na dɔnkili daminɛ tuma o sɔrɔ fosi tɛ yen. O sɔrɔ min la nin sisan o sɔrɔ nin fosi tɛ yen. An na dɔnkili daminɛ o sɔrɔ arajo ko tɛ yen ka i kan bila yɔrɔ dɔ o foyi foyi kɛrɛfɛ yen. Ne yɛrɛ ye ne la dɔnkili labɔ ne si bɔ n na dɔnkili la a tɔ fɛ to ye.
4: Bɛrɛ ti to.
5: Ne n'a daminɛ ka bin fitini ka kɛ dagbɛ la ko na siyan ka mikoro ko bila la dɛ ko fa kuru bɛ tɛrɛ la kan gbɛ la
4: nka yala
5: o min dɔ siyan ko t'a dɔn.
4: O tuma na ni n ye faamuya hali YouTube tun tɛ yen fɔlɔ i ye dɔnkili da daminɛ tuma min na.
5: Sɔrɔ foyi tɛ yen.
4: Nka a tun bɛ dɔnkili la dara ten dɔrɔn aw bɛ yala ɲɛnajɛ yɔrɔ la kɔɲɔ ni denkuli yɔrɔ la ka dɔnkili da.
5: An bɛ Samakɔ nkɔni. An b'a bɛɛ k'an dagbɛ la an bɔ yɔrɔ dɔ yasi la o cogoya la ten o sɔrɔ foyi tɛ ala dɔ i bɛ ka hali mugan sɔrɔ i tɛ mugan sɔrɔ.
4: Nka sisan dɔɔni dɔɔni Tɛnɛ Diallo lakodɔnna cogo di jamaba fɛ n b'a jigiya k'a fɔ k'i y'a daminɛ Wasolo dugudenninw na i tun bɛ yala ka dɔnkili da ye tagalen ɲɛ i lakodɔnna cogo di bawo an taara YouTube k'an y'i ka dɔnkili damani sɔrɔ ye. A ko kɛra cogo di?
5: Lakɔlɔni kɛlen cogo min bɛrɛ diɲɛ bɛ a lɔ kɛlen jumɛn don kan ni jumɛn don kan o bila la arajo Wasolo la nkɛ Fenfentere mana kolo bena na kolo oro. Oblo soro sayo ni ere ne koro.
4: Mhm.
5: Ina mi wule no soro wo ne koro.

0: Até, que agora vem na sua, hein, boludo?
1: Sim, quando no fundo. Quando no fundo, né? Nem como sacar um arton da matron. Mena, um arton da afro na frontonde.
0: Aham, só coisa como Clarice Kakurokena, Albima Famu.
1: O que é muito bom, presidente?
0: Clarice Kakakaota, Katu ofre Libanoma. Ele me soca lá, lá, Wajama.
1: Clarice me soca, que é Chonjma. Clarice me soca, Kakaota, Tani Libanoma, Chonjma.
0: A coleque, Anua mobile, que a Clarice Cheta, Kalatra Drotrosula.
1: Clarice, son arco, que é uma.
0: A Niche, mas é que a gente aqui lê. Mas é que a gente aqui lê. Mas é
1: que a gente ne
0: ilo ya kakao bi wa miati
1: akumei
0: ilo abe sana tumbe
1: nuka kuma no nya fi nyene sisan zanke nga be a me a fru funa fru wa no bon wala wala nga don tanga nga ta me a fru na fru wa no bon
0: ngo mien jama kakao bi wa
1: nga ni ta be a fru sin na fru bon ke
0: ah jama abe ka dile me ton tanta kata muso fru sin no e
1: se be a ni ne Inguka, uma, kato, ameta, bia, tuni, inka, bia, ni, a, du, de, muso, te, kelenye, inka, ka, anuson, dia, kako, dama, jango, ese, kato, angono, du, na, ambea, chen, marine, ne,
0: ah, what is it, ka, jaka, lui, si, sa, ma, ko, kedi,
1: ni, be, re, karis, ya, kone, sa, na, le, kuma,
0: ah, ka, kele, ni, ma, ko, sa, la, si, sa, eh, me, la, mule, fo, ko, sa, mo, roye, si, sa, mou, ah,
2: Nani.
3: Duguti kuko kabena neni seyaka kungu nyanabo. Akwa abena wele kaina.
4: Ah, unyana. Si ate mwa nyene mayo. Si abe kum to joli minte feka flake kanye.
3: Nere malon kwa. Nga mini ere ke ala ere la abe seka blanche fason dimma.
4: Eh, kwa jo. Ika sosof sene ni damine sisan.
3: Uhum, iya fonyene choko ya mlenge. Ha? Nga etafla, ngo lugule jeni. Kabanka bontuguni ka boyo yoro le. Sabu, mbese ka sholin shutu lalo choko ya mna. Nye lairu mtake, ngo nye mbena plantin ke choko ya mna. Juna, juna. Uhum, iya ike.
4: Ini bara kwa jo. Bara ere nye na yere yere. Eh, kwa jo, dukulon kaji yere.
3: Nye min soro mfache ni mba ula, olebe ni yo. Me, ngo, do fonyene o. Abe yoro jmale sisan, naka kooperative kurai.
5: Deni, ani soma. Joya furu lenye.
6: Ibe fe ka yiwa.
5: Oh.
7: Baba o. Baba. Kako sama do nana baba.
3: Namu, mbe nana. Mbalmache, ani soma.
5: Ani soma mbalmache. Ngo, ili a kongoli enye wa.
3: Oh, nka kongoli. Monseka, glaza ita idoromso. Aita so kono.
5: Eh, ala kwen chanfo. Wale ya kongoni chekani. Ntabena yoro yoro. Nga senem ni uchana, do wulina, do jala. Ne, ile takoni, akani, inibara. Ika kechodi.
4: Eh, imaye, yurusun baba o ka yoro nye kadama. Jo ere kela ife ka yurusun bafle. Aka suma zigi ya kongoka.
5: Sisa, mefeki ya kakao sa.
3: Ah, onyana. Kakao kilo e keme fla fla li.
5: Eh, dobo wala. Keme fla. Aka chako jo, ya kakao chen. Ala kwen chanfo. Nga. Mamiri songobi, moto songobi, jore bena labo.
3: Ele le ta sanawa. Ni kasa ibe ta kana e?
5: Ah! Me, kwe, mamiri niko, moto, o songobi, kadro sane irabe do sora lake. Dobo la!
4: Ngo, kwa du vwa eta ere li maka ka o songobi la keme flalawa. Hein? Eh, barakelo ya wardo ma?
5: Ne, ni keme ni bena ntenta sa.
4: Patron, nuru, otoy, otoy, otoy, ya kaka obra teru bro, obra teru. Anu bena ta kavali ya, kavali keme ni monga, keme ni monga. Ote foi long, kakombra turu puru, aita kabali na mna tatai.
3: Ngo, chen ba ere tala jo ere le imem. Ha?
4: I du susuma kwa jo, i du susuma. Ima e, anga bla nona, anga bla se a nona, ta ere long.
3: Ave bola rog mali, ika lowa.
4: Ni malon, ma dir kayo.
3: Ike, ike, anu renye fe. Kwa lumene to ya kakao sa, kakao jufere la nufe. Ha? Anu ya kakao nyanama mamburu ya, kwa betulia. Esu, kuro nunu, moko, juku nunu kufleti. So!
4: Ike, ike, kwa jo. Unu koso nika niya kooperative keni. Eh? Unu koso?
3: Nga ntale fanyene. Aya kooperative nike, nsintala.
8: Ah.
9: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non
2: A bɛɛ gɔsɔ wuru.
6: A sera o ma wa?
2: A ka fɛn min kɛ o bɛ n'o wele ko subagaya.
8: Ka juguya dɛ.
2: Kana nɛni ten.
6: Kana nɛni dɛ.
2: A si tɛ se ka fɔ yan ko an ka kosa wari dɔ sɔrɔ. Ka kan mɛn k'a ta k'a fira yɛrɛ ye k'a mako ɲa. A ta tɛ. A ye na miɛ. Ne de ye PCA ye. Ni kungoya sɔrɔla n kelen ta tɛ. An bɛɛ kungoya le. A ka nafa camanba sɔrɔ. A donna coopérative na. A si ma dagoya ko agroforesterie kɛ. Ne ni Nikes kɔsɔn. An ma mapping kɛ. Kati min an k'a ta k'a yira tubabu la. Kati kolon de. Walasa a ye se ka ya kakao feere. Ne le kɔsɔn a ka wari sɔrɔ jina ka se ka baara kɛ n'a ye. An ma se ka na ni kakao ye ka na kakao fara an nugu ma. A k'o ta ka kɛ ko gbɛrɛ ye. Banasunw nana ɲɔgɔn ye kɛ lomi na. A bɛɛ tun bɛ yen. Sisan an b'a kɛ di.
9: Seyamseko tun tɛ o. A bɛ se ka n cɛ bin. O waati tuma ma bɛn le. N mako gɛlɛn le tun bɛ wari la.
10: Yako ifo.
11: Mɛ ne ko a fari don.
9: Tuma min na a bɛ urgence la giglo ye. U bɛ wara kɛmɛ le ɲininka la sisan. O le kosɔn n ko mina ni réunion kɛ yɔrɔ la yan. Ka na yafa ma dariya ma. Ayi sabari. O kɔfɛ fana ni. N mako bɛ wari la. Seya sabari n dɛmɛ. Sabari.
2: Namiya Clarisse. A bi kɔnɔ ko kuma bile kelen de la wa? A tɛ se ka kɛ. I tɛ se ka na yan tugun ka n'a fɔ k'i bɛ juru fɛ. O tɛ se ka di ma tugun.
9: N bɛna mun de kɛ n dɛsɛ. N cɛ ayi sabari.
2: Clarisse, kana kɛ n bɛna kuma jugu dɔ fɔ ma min tɛna bɛn i ma dɛ.
12: Clarisse, n ko. I ka cɛ a ka mɔgɔw tɛ yen wa?
2: Clarisse b'an n'u taara fatɔ le ye. A na mɛn an bɛɛ mako bɛ wari la yan. I bɛ se ka sɔgɔ ji gulon i cɛ kɔrɔ ye. Hali dɔrɔmɛ kelen a t'an bolo. O ye mun ɲɛdɔnya le ye.
11: Seya i joli. Mɛ a y'a lamɛn fana a mako bɛ wari le la a cɛya banako le ye.
2: N ko n'o le. Wa kɛmɛ bɔ ka d'a ma.
13: O tɛ n
2: kun. Ye jɔn de ye.
14: Ayi jama i cɛ ka ɲi sɔgɔmada na dɛ fo k'i kasa bɛɛ diya ten.
15: N'a fɔ a fɛn bɔra bi ɲa ni o n'a muso ye k'a di yan sa.
16: Iye kɔjɔ cɛ kura.
2: A bɛ mɔgɔ kunna ko ɲɔgɔn bɛ nɛfɛr i tɛna joona i bɛna mankan kolo ci mɔgɔ kunna.
12: Aa Seya. E fa sa, a tɔ ma ja don a yɛrɛ la sa. N ko kɔɲɔcɛ kura lo, a bɛ kɔɲɔ bon na o.
16: Ale ni Béatrice, a bɛ ɲa muso.
2: A kiri dan o, an b'a dɔn ko maa kɔnɔna coopérative la yan. Jean-Marc, sani ye na ya kakao di yan, i tagara feere yɔrɔ wɛrɛ k'i y'a furu dan. Sisan, an b'a kɛ ni madamu ye, a fɔ ɲɛnɛ.
11: O bɛ se a doni dɛ.
16: Ala, a jɔra n bolo. N teri. Chana ile le PCI. Me ambe le kan ka nyan soro ale choya na. Nante, anya senike la bambi koza ya be bomboro de.
9: Ne man la agri kooperatif moro ou la bere. O nyan moro se ya te chanfo bagaye. Abe ko chaman le dogo la ma.
17: Madame Zoum, ne kon lan mala le, ne lan mala. Se ya ye moro nyan amani, lan mala re.
9: Il est le beau folau. Ngo ana senekalo ka ko beke jangunga na taw ya coopérative foro ko. Kakao mi kan ka diman. Manya fo isura malbi.
17: Madame Zoum, o kan ka bara chama ni kala ibe ka kon ma folan. Bara chama ni kan ka ke ka soro ka nzuro.
9: Kakao sana akalu dama dama leni. No ka sene bois sera fe wa amalo.
17: Madame Zoum, ay en bara le bo. Amen beke la lu le koson.
9: Ah ngulo. Nga anu yere kanga kata furu la fana kata nyan la ya baraka. Ni selai. Sini ne rebe na se agri kooperative mo ya furu kono.
17: Madame Zoum, a veni se avocat mine. Iba ila ke o ya furu aka jam avocat mi. E pitre gbande. Yero mai.
9: Anya fo itala. Anya baraka tali boyi. Na selai dugu kono. Ne rebe boti do. Kata o ya kooperative mapping furu na. Kata nyan la ka. Mi ka fisa o ma. O bebe agroforesterie kela nere le ka o blasin ka sangi nani leni ni baka
16: a bise a toli
18: anje ka la
16: a toli
18: neko a ti dajiwa mulebe
12: Neko, kakao be se ka soro jirinjira choko dile.
2: Ni tumea kakao furo tike kake mana furo ike. Antu me se ka laila.
12: Eh, seya. Nlame, nya lo muko son nya kete. Nga kakao furo franse ke, a samuwa lebe nye. Ntu ya fwa 2018 la, ngo mena yelema. Anya kuntiku ba oko, kwa ngana kakao mesedes ke tuku. Ola ko son nga mana furo turu ke. Sisa, ama ke choko di. Okuma lebe nye o.
1: Seya. Ngo. Ante ta banake ni mamuche yewa.
2: Mi be kabali kaka ofere wa.
1: Nye. Ika non antana le peke. An la la la kwa mesika kaka onyene mansuro. Ipe mesika suno son duma na fene.
11: Me neko. Alele te kaka o jugu ni fere wa.
6: A chena kaba. Anu yele gbente niko zaye. Han?
11: Ah. Tuku ni ale mamuche. Abi kabali kaka o le fere. Kabali ni koron. Agbano yoro lade. VCF B. Nof na B. Aleli. O fora moro.
1: Ha. Mm. Mm. Ah. Eh, mamuche ambara le ni banani o. Mamuche me kakao bon kamali foro la. Kata bla yo no minana sila ni. O kakao me sika ke kakao nyere ma nyo nya o nyama. Mamuche ambara le o ye. Eh, sia. Ile nya be ni kon na jini. Ah. Eh, ite kuma wa.
2: Ah, me mire la.
1: Eh, ne kon nya bo kele ni la. Amesika kakao nyama sona ni kakao nyere ma yoro minani. Yoro la amesika ta.
2: Ngo, mra ka di kawaru soro kasika toni piloru soro. Makedi.
12: Ah, seya. Cooperative kesu kono fo ita kono wa.
2: Kesu? Hm. Na tuma ka ata kata afri yoro gbreke. Dot me soro kesu kono ya.
11: Ne tu kaka kaka o midi ngo dige.
6: Ne fo an kan ta di.
2: Ah, ma bolike. Utara San Pedro. Ngo. Ale manu che toron avez ka soro mini.
1: Eh eh, intelligent don be min ka no. Amese ka ne fne pa ale banat kama mu che yoro yana.
2: Waru waru be kesu kono. O bele bina ta fin dafe.
12: Ah. Fo ka nyama soro ko ni made. Ah. Kilo bilorini nanya di kozama abeso kanya ando fana bena nene ki doni
2: ailo ni gas be urel kala
11: ala ka eke avese amina
2: ah da tu mena ya urel kata allo ni kes aha ika kana wa
8: allo mbolo fulingira madam sumu amala la tunda atgala la pio akoko sina le rabe nana abina na fleli abi mapping baran kala kanya. Ah, uti se kake. Ah, ndome chala ilale. Men sebe rere la. Ako sina abena na alire abena takama ka furunu pefle.
2: Ah, ni guys. Ifuna tise kakoro ke akana seka nawa.
8: Ah, netise kafoe kele. Ntise kafoe relike. Nga ke tuko bela ka ata lasa. Men, amason. Ako ka abena na. Ado abena na nalma la abena na.
2: Ah, ngamye. Ngamye ni guys.
8: Ika meke yake. Aha, ako ko abena na sini. Nan mala aga kakao nu aga bela jinyo kake.
2: Ah.
8: Ah. Akoko la atesro ko tukono lama kakao soro katale. Atesro ko.
2: Ambo lele mayere.
8: Ah. Meni wore kofe. Meni wore ka. Eh. Mankura fi yina. Laka minfo yina. Meni wore.
2: Eh.
11: Ako madam sumbu ko jine. Eh. Bese ya. Ako ni.
2: Ako madam sumbu nana.
11: Eh. Ama kosa la.

0: Ndemso, ebe kasla mukoso. Ndemso, kuman feke.
1: Baba, ukayini nupeti ke.
0: Ndemso, ele fanasa, ole koso ebe kasla wa.
1: Oke, ini nutu cheka inko jugu.
0: Na, nan krefe ya, nasigi ya, mina ziri ndo ni finyana.
1: Ziri chuma baba.
0: Zirin ke, mfache le tuba fo njene. Afana fache ke, oli fana tuwe zirin toko fana fwa njene. Nga bi, nere bina zirin toko la iye ndo mso.
1: Iii, akazide.
0: Nyere madame le fola, oli bende wa. Zirin zirin.
1: Namu.
0: Nyasoro, dendo lila, ani yirifiti ndo. Yiri fitinin tube sira li kan, ate bonyaka ye, ate sira ka ere soro. Demsen tube teme sira ni kan, obe yiri ni boro kura be tige tige. Ni yiri ntuka demsen ni obe nana, yiri ntube kumase ka kasile. Fibe kasi mangame, ko, obe nana, obe nana, obe nana, amen dimina, mboro, mboro, mboro. Anjeo tuwe demsen fitin dole, ana bamsole tube to kata furula. No bitala furula anjeo naka yiri ni yiri fitin betola kakasi
1: aba mangami oseku ainandeme fangatana tuguni ala menake tuguni
2: ii baba yiro fana bekuma
0: kosebe ndemso yiro bekuma ala metro le tanfe no teke ninkele mana cho o ninkele lebe yiro fana la
2: anjeo bo kakuma kanfamua
0: kosebe nako abe gberela la dron abamso ba samaka boy amala anje o lao o dugusagbe na anje o be kosigila abe jidoni bon yiri koro iya yeke ha na bana o latuguni abe yiri mise mise nun betu be yiri kerefeke aba be shien ka boy ka ke mili mili ka sania kanya no bana abe banka yiri uboroku ka bogo bwala ka banka yiri ere telen kanya kosebe lumpe sokoma sokoma na anje o be na abe na kana yiri nifle lumpe sokoma
2: Atuba kera yomi denye ni.
0: Abe tele de, iya eke, lumbe yiri tuba anjeo barkada. Atuba fu, aba kunmalo, aba fu anjeo mawo. Kwa anjeo, elele kande tanga, kambo demiseni jugu nunu la, mi nunu tube fe kamfaka. Anjeo, ni malo me ala dari, ala yake londo, mbeseka iya nyumani saraiye chuko ya minna. Anjeo ni yiri nana keteri nyomaye, unana buya nyonfe, tugu mwoko benana bo kalama, benana lonko, anjeo ni yiri ni, mwoko tese kado ni nyokonche, fu kana ke sababu ye, yiri nana chenya, kana ke yiri nyanama ye, anga muso tube bo, yoro nube bo kongula, ubena kana siri yiri, ubena kana siri asuma korote, nube kwa ya ferike ya ye. Fu kana lundo ni nana se, anjeo bamsu nana bimpanala. Bana jugu ba, uye banani flake, ka flake, banani maseka nogoya. Uye anjeo bamsu ta, katana e flakela dole fe. Flakela ni ya seku ke. Ka seku dama irake. Banan maseka nukoya. Alele nana fle ki ibamba ka fle. Ka sege sege. Ka kori kori kanya. Kini siku ko. Banan be muso mnan. Na be feko banan ye ban. Aye yiri dole nyini kanna. Me yiri ni. Yiri nte sorola sisande. Yiri ni dogo yala. Asoroko ka gbele foka teme. Anjeo li tala yiri ni nyini kwa kati. Ka nyini kwa kagbo. Anjeo akonona nana ban kanalasi aka yiri duguma. Amalon abe duguma wa. Abe sanfe wa. Amalon abake chugumina. Yiri le anjeo nyininga. Anjeo mune yu konona banti. Anjeo ya fo yiri nyine. Mbamsule mangene. Antala nae yoro. Umase ka keneya. Onona fo anjeno. Ko yiri mbese ka keneya. Ko yiri lebe nye. A yiri ndote sorola tuguni. Ola yiri ya fo anjeo yen. Ko anjeo na famu ya bala. Nibe miri kanya. Ntu ya finyena. Unko me ala dari. Ala ya ke. Iye njumami nkene. Ala ya ke. Mese ko sara ye chogo ya mna. Olele nana sebi. Ibe yiri mi nyina ke anjeo. O yiri lebe neye. Ibe se ka yoro tige na. A yoro tige. Taka nae. Obi bamso la kene ya. Obi bamso flake. Anjeo ye yiri tige. Aye takana ye flabola fe. Oye anjeo bamso flake. Ka kene ya ka kisi ka bo bana jugu nima. Ima yeke. Depi ka ubela se. Anana yiri ni wuni sanko yiri. Dakabana yiri. Dakabana yiri. Dugu ni kone ya. Beko dakabana yiri. Zirin zirin.
2: Namu.
0: Nga sero erom na. Nga blai.
3: ben wura nya ntoko kulo ati nya ra lugono ya
2: Jean-Marc Levico
3: Jean-Marc
4: c'est un président c'est
3: mule la soma da jona na koni ma banji mi soma da jona na
4: c'est ko yere kam sa no ben o
3: mule be
4: c'est na ben ai
3: ai o le bikara te wa
4: c'est nga ben afro na foro war dama
3: ka ben wa abetu
4: nga planche le dama
3: Jean-Marc, il est tiré, il est là. Na ikana mia toko. Note, tu gora bina na suan ibulu de.
4: Seigneur, kono fonde. Ni comment ça ka war ton dans ma tron. Mena war ton afro na fro ton di.
3: Aha. Cho, koza kuma. Clarisse ka ko do kena. Albima famu.
4: Oui mon coin président.
3: Clarisse ka ka kauta. Ka to offre libando ma. Il me sokala ola wa Jean-Marc.
4: Clarisse mi se mon coin changement. Clarisse mi se ka ka kauta ta ni libando ma changement.
3: A pole ke. Anu a mobile le ka Clarisse cheta. Ka la ta drotro sola.
4: Clarisse son an mon coin wa.
3: Ala niche. Mi se ka njiga ki le. Madame sumu ka ka na yani tere saba.
4: Na te ni ni.
3: Ilo, ya kakao bi wa miati.
4: Akumei.
3: Ilo, abe sana tumbe.
4: Nous avons fait une affaire de 600 ans.
2: Nani.
5: Dukuti kuko kabena neni seaka kungu nyanabo. Akwabena wele kaina.
6: Ah, unyana. Si ate mo nyene mayo. Si abe kum to joli minte feka flake kanye.
5: Nere malon kwa. Nga mini ereke ala erela abe seka blanche fason dimma.
6: Eh, kwajo. Ika sosof sene ni damene sisan.
5: Uhum, iya fonyine choko ya mnange. Ha, nga etafla, ngo lugule jeni. Kabanka bontuguni ka boyo yorole. Sabu, mbese ka sholin shutu lalo choko ya mna. Nye lairu mtake, ngo nye mbena plantin ke choko ya mna. Juna. Uhum, iya ike.
6: Ini bara kwa jo. Bara yere nye na yere. Kwa jo, dukulon kadi yere.
5: Nye minsoro mfacheni mbaula, olebe niyo. Me, ngo, do fonyine o. Abe yoro jmale sisan, naka kooperatif kurai.
7: Deni, ani soma. Joya furu lenye.
8: Ibe fe ka yo.
7: Oh.
9: Baba o. Baba. Kaka osama do nana baba.
5: Namu, mbe nana. Mbalmache, ani soma.
7: Ani soma mbalmache. Ngo, ili a Kongo lenye wa.
5: Oh, nka Kongo le. Monseka, glaza ita idorom so. Aita so kono.
7: À la coin qui en faut. Ou à l'aïa Congo Nchekan. N'tabena yoro. N'a senem yu, ou tchana, to boulina, to jala. Mais il est à koni, à kani, inibara. Ika kachodi.
6: Imae, yursum baba ou ka yoro nye kadama. Jo erek kela fe ka yursum bafle. Aka suma ziya Kongoka.
7: Si ça, mais fe kia kakao sa.
5: Ah, ounyana. Kakao kilo e keme fla fla li.
7: Donc voilà. Keme fla. Akachakojo, ya kakao chen, à la coin qui en faut. Nga. Mamiri songobi, moto songobi, jere bena labo.
5: Ele le tasa nawa. Ni kasa ibe takana e?
7: Ah! Mamiri niko moto, o songobi, kadro sani erabe do soralake. Dobo la!
6: Ngo, kwa du voa eta ere le makaka o songob la keme fla lawa. Eh, barakelo ya wardo ma?
7: Ne, ni keme ni bena nten tasa.
6: Patron, otoy, ya kakao bena turu buro, abena turu. Anu bena ta kavali ya, kavali kemeni monga. O te foi long, kakombra turu buru, aita kabali na mana tatai.
5: Ngo, chen ba ere tala jo ere le imem. Ha?
6: I du susuma kwa jo, i du susuma. Ima e, anga bla nona, anga bla se a nona, ta ere long.
5: Ave bola rojmali, ika lowa.
6: ni malon ma dir kayo
8: ikay ikay anu renye fe ko lu bena to ya kakao sa kakao djuguferi lan nfe ha anu ya kakao nyanama mamburu ya ko be toria es kronu nu mo djugu nu nu fleti so
6: ikay kwaju wulu koso ni kanya cooperative keni eh wulu koso
8: nan ta le fanye ne a cooperative nke nsentala
10: Séamseko tutéo. Ave se kan che bi. Orati tu mama benle. Mama ko grele tu be wari la.
11: Yako, ifo. Ifo.
12: Mais ni ko afari do.
10: Tu mama na be jansi la gigloé. O be wara ke mele ginga la sisa. O le ko songo melania, réunion ke yoro la ya. Kana ya fama dariama. Ay sabari. O ko fe fanani. Mama ko be wari la. C'est un savari, un demain. Savari.
8: Namia Clarisse. Abiko ko kun ebile kene la wa. Atese ka ke. Ise kana yan tugu, kana fo ki be duru fe. Otese ka di ma tugu.
10: Mina mule ken desa. Nche savari.
8: Clarisse. Kana ke mina kuma tugu da fo ma mitena be ma de.
3: Clarisse. Ngo. Ika che. Aka mo te wa.
8: Clarisse ba nu tara fatoli aname an pe makobe war la ya e besika shiko jiglo iche koroi al dro me kele atamburo o ye munya don ali
12: sia ijoli me ayala me fana amakobe war le la ache abana kule hein
13: go nole wa ke me boka dama
14: o te ngu
8: Hi there. Ajama, it's a case of Madame Nade. Foki Casabe Diati.
15: Not a fan bona bignano. No, I'm saying ideas.
16: Yeah, I got your cry.
8: I won't walk now. Conno of a never. It's an aduna, even a manacolo to walk now.
3: Ah, sir. If I saw, I told my jado, I relassa. Won't quench your curalo. I be quite a bono.
16: Ale ni Beatrice, aviamuso.
8: Akiri dan o. Amaloko man kono na cooperative la yan. Jamak. Sani ye na ya kakao di yan. Itakala fre yoro gbara ki ya furu dan. Sisan. Amaka din madam sumuye. Afonye ne.
12: Professeur Agoline. Ala. Acharamuru.
16: Nderi. Chana ile le PCI. Mais en belle quand ka nyansoro, ale choya na. Non te. Anya sani ke la bambi ko sa ya be bomboro de
17: ne mala agri cooperative mo ko la bere o nya mo se ya te chanfo bagai abe ko chama le dolama
18: madam zoom no kon lan mala le ne lan mala se ya mo nya mani lan mala re
17: il est le beau folao ngo ana sani ke la ka ko be ke jangunga na taw ya coopérative foro kakao mi kanga kadiman manya foi sura malibi
18: madame zumu o kan ka bara chama ni kala ibe kakao ma foran bara chama ni kan ka ke kasoro kan muzo
17: kakao sana akalu dama dama leni no ka sene boas rafe wa amalo
18: madame zumu ayan bara le bo amen be kala lu le ko son
17: ngulo nganu yere kanga kata foro la fana katanya lao ya baraka ni selai Sini ne rebe na se agri cooperative mo ya foro kono.
18: Madame Zoumou, aveni se avocat mine, iba ila ke o ya foro aka jam avocat mi et puis tire gbande. Ah, yero mai.
17: Anya foi tala, anya baraketa le boyi. nan sela yi dugu kono yi ne yɛrɛ bɛ bɔti don ka taa o y'a coopérative mapping foro na ka taa ɲan la kan min ka fisa o ma o bɛɛ bɛ agroforesterie kɛla ne yɛrɛ le ka o bila sen kan sangi naani le ye nin ye n ni b'a kan
14: Ah, bise atoli. Anjo kala ya
13: na atoli. Ah, atoli. Neko. Neko. Kaka obe sika soro jonyo atoko dile.
14: Ni tu me kaka ofro tika ka ke mana furu ike. Nga kaka ofro français ke a samwa le benye. Ntu ya fo 2018 la ngomena yelema. Anya kontri ba oko. Kwa nga na kaka o Mercedes ke tu. Ola ko so nga mana furu turuke. Sisa ama ke choko di. Okuma lebe ni yo.
19: Siya. Ngo. Ante ta banake ni mamuche yewa.
13: Mibe kabali kaka ofere wa.
19: Nge. Ika lona antana alepeke. Anlala la kwa mesika kaka onyene mansuron. Ipe mesika son son dumana fene.
20: Me neko. Alele te kaka o jugu ni fere wa.
21: Achena kaba. Anu yelek bente niko zaye.
20: Ah. Tukuni ale mamuche ni. Abi kavali kaka o le fere. Kavali ni koron. Agbano yoro la de. VCFB, Nofna B, Aleni, oh, for a mall.
19: Ha! A mesika kakao jama sono ani kakao nyene ma yoro menani yoro na mesika ta
13: ngo mra kadi ka waru soro kasika toni pilo ru soro ma kadi
14: ah seya cooperative kesu kono foi ta kono wa
13: kesu na tuma ka ata kata afre yoro breke dot me soro kesu kono ya
20: ne tu kaka kakao midi ngo dige
21: ne fon kan ta di
13: ah ma bolike o tara san pedro ngo ale manu ti toron avez ka soro mini
19: intelligent don be min kanon amese kané fné parlé benat comme mon chéron yana
13: war war be kasun kono o bel benat afin dafé
14: ah faut qu'anya ma sro ko ni made ah kilo bilorni nanya di kozama abe son kanya ando fana be na nene ki doni
13: ailo ni gas be wuril kala
20: ala ka heke avc amina
13: ah datou menaya wuril kanta allo ni kes ah ika kana wa
22: allo Molo Flingran. Madame Sumu, Amala la Tunda, Atgala la Po, Akuko Sina Lira Benana, Abinana Fleni, Abin Mapping, Baran Kelakin.
23: Ah, Utizakake.
22: Ah, Ndome Jalan Lale, Mensebe Rerela, Akosina Benana, Alira Ben Tamaka Frunu Pevle.
13: Nikes, if not is a Kuruka, Akana Sekanawa.
22: Netizaka Fuikele, Netizaka Fufui Relike, Ndake Tupela Kata Laza, Amazon, Akuka Benana.
13: Ah, mamie, ni kes.
22: Iga mamie, yake. Ah, akuko, abinana sini. Nalmala, akako, nu, akabela, jinuokake. Ah, akoko, akesroko, tuko, lama, kakao, soro, katare, akesroko.
13: Ambo, lili, maire.
22: Ah, menu, uru, kofi, menu, uru, ka, monkrof, yuna, laka, minfo, yuna, menu, uru.
20: Ako madam sumu ko jule pese ya ako ni
13: ako madam sumbe nana
20: eh la la la amako sala